Fanda na ngwende na yoko na seko Umela mosantu Bongo biso toso pa masanjoli Na makolona oya yo Yo mzambi umela kapo na seko

Oninga tango susu makasi esesili. Ebite na sala nini. Yuka nzambe kobela yu na nzela na nga yeti. Likia lisusu. Pote ye azanabo. Likia lisusu. Dima kaka.

Onga. Ozolo ba histoire ya vina ye na suka nango cha Virgil ko cha pointe. Wana yo muto lobi menzamba lobi na lutepo na bomo ina ye. Yo yebite bobele nzambe akoki ko cha point na histoire ya vie ya muto. Pointe ya yebi ebandeli ke suka. Nzamba ko sambisa mokili oyo un jour.